Amen. Tapi wana pe yung rong responses sa kanako san mo nung raya kini ya kandi. Wanda te yung kandi na di tanak kong ram me to wana ra katanwata. Nano kawa kire tangira kinabe na kuna ibukin tinga po ngayon.

Ante, me tonne pe un rami, na non te tenga po ngai te stangura, ana te tenga ye po si vanuari te minisa na un poro i te awa vanua ke, ante te yon kanne, na mga rita na kori ki un rami, ya rong rong responses, sa kena mga te me tonne pe un pun roro ni ko me kanuan wa ya na pe na non tenga po ngai, an mga rita na kong kanne tapi kora wuwam, ay mina ko mga rita na ko kapene ng rami, na ya rong rong ni kira na ya rong rong responses na pe na non te Tameron kanwante nga po ngayon.